Toto Chilmex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamiki. Nitlakokoya. In yowal nepantl. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.

Totón y Mimex. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Klimis. Aso Itlaya. Totón y Mimex. In Chok. Ninok Tlamat. Nigmati. Nik. Y la Miki. Mi tlacopoya, in yowal nepant, in timis ni chok, ni notlamati, ni mati, nehuat toshti, nehuat metzti, nehuat yowal nepantli.

Don't touch me, mate. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacocoya. In yowal nepantla. In timisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua temetzli. Nehua yowal nepantla.

Toto Chilmex. Inyo wan infant. In quick. Senka kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In climisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepant.

Cuánto toque mi mente. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Klimis. Aso Kitlaya. Tochi mi mente. In chok. Ninok Klamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Ni tlapopoya, in yowal, nepantla, in timis, ni chop, ni notlamati, ni mati, nehuan, tosti, nehuan, metzli, nehuan, yowal, nepantla.